lokela a wena ni mathe botsele le batse bua ka mong ni tshitimira tibila ni gahombe na kadete le banana ka tshipuse mkama batse bua ka sikela ba le